Dawei asmara maganya nga kena kanggo mak minun di bojong ayang dawei asmara.